subirila. A ga-enwere iri nsogbu na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Naanị otu ụtọ